0: You're listening to Nightstream on CBC Music, Canada's music station.
1: Ada kadwat ko pa wala ba de kay almon mo na am devil mo che ayo che di mo di ko che ski di nog nege ala wa do ti ti ni mo devil no ni ba ye ni krun ka to